0: 2 MIA FM. Crank it up and tick off the neighbours.
1: Will you two shut up? People are trying to sleep.
2: Nā kou pō mbote ni the Marotaka na Serere Bakospeli in the Mulong with Tukina and another program on in the Mubiti. Au mambotene ni mbulumbulu binaka, au maite wumbera, au sa kereti ko virtuna liuliu me sonangono nanda wumbera mai. Tutalanga na kame dhukaba, sonangono loi lotu, au nambera tiko mai. Au mambotene inda marotaka. Au binaka tanga me duana kaloko me rani wilikani bidangani tukutuku, maina nanda wanua, au sa kenda baka kenda nambula, andua, na sana tini kabani nanda kunu anda ndui lako mekina na ebusa ve ebusa turanga marama ni dabu tu mekina na wakangu na matani tu bonu etolu ba turanga kuna ba turanga imburu basanga na tuabata ke kumbuna au sa bambula tale tunga eni na koko ni ade chisu na singa tindai wambota na singa tambo ni katuru sanga bulu ni singa ni bulu oksita abonga indoni singa ni mataka ni utete ni singa me dava kina na bulongo a bulo oksita, men da sa babadani na bulo vou na bulo o septemba. Ia na itukutuku mena nanda vanua, au rani wilika vikenda, si a rani lebunga ni itukutuku ningi, tu rei tiko, ia songa ni itukutuku lalai, au wambota ni nduana veitamani, se nduana mata vubale, tolu ne mbak sawet yar to ngol sombe ni sulandi na buku ni ndo na dhaga dhaga kwa na dhaga dhaga rala kwa tumikina na kanda na work visa kwa sona artu lako artu sale ya play takatala nga mertu resident mbaka ikia ya sama ni siyanga ni dhaga bandoni ni sulandi na non artu resident ya sale sudhike na luvian rao ndo na luvian rao tangane ya rao ni basota ya rao siyanga ni kaiviti ya rao kaindia ya kilanga ni saratu na taltunga ni rakaiviti sale dabuta tu ne dan ran ni rakai viti fijian ya rosale imbiti ke anam bil ni non rawo belat me belat ni rosale illegal mbek anon rtu tiko ke au tin dona mazawa sa suduki na au tin dona mazawa na kena sa expire mbek anon rtu visa ni tul nembaki ena dadaka sangai suduki na nangwanengo nangwanengo ena sangai anam bili sangai imbiti tu ani ena wale nimbula sudukina erau tai tolu sanga bulu karua na undulu nandola. Kilanga ninda sema ni leni bonua na kakede ninda lai laurei baka bunua I enda na sauma. Sema ni bata ikenda enda sa rautu na nanda pepa se enda sa leni bonua free kiba anda lako ena matini ena wale nimbula baka matini tu. Kiba na ona sauma nga kio lako ena private doctor. Yana kaya edo virtu na vitamani ngo Ertu sa kiretiko sa artu kiretiko in Islandi merani ron on artu veba mertu sumana on artu mbili sa tu in Islandi sa ando lusta le na bunon do lago mekina mertu lago ibiti ertu sana mertu lago ibiti a mesange le so matal mobiti na non artu mbili se mertu le fan rista ma ibiti sona fan racing sona ka india merle faka pa ma ibiti mertu soma kina na non artu mbili sa kwa yanga wabina kata meo wase vikenda vike muni ni sa sangati kuna muni pepa ningarauna na na panua mbele te libunanga una sauma na nomu mbili nguwa vangwa na wali ni sudu na lubie muna kakethe sonanga una sauma yadu talanga vikira wabambuta na basanga lubie muna kakethe sonanga una sauma ya to talanga bikira u bambota na na basanga butu sa leni bonu tu ya ni sa ul kandua ba na ul sa ul kali a viwa se zakat na pepa ya kero so me to londol yo me ulai rai da manda na lubi ngu me kote ni ne la bo me so ma au sanga I so ma na deposit ndu bada da na londol sanga I kero so ma talendu bada da na londol ni sa uti bi na madawa ana kaya da virtu na vitamani ngo kene karuan doanga na itukutukutale ngo wambauta ono Amerika sa tobole ame bagaleleita kana tamata rala kutuko ni Amerika Wakau sibi turang kena marama au sarongo da sone tuku tuku ni rala ko mai irna ka India na ka Pakistan na ka Beso di taler muslimani ena ngau ni non rovelu ta ki ombai marama ke kayum rala ko yani rali pa passport wala ngama ni biti ranga ngu tu ata le Amerika ne tuku tuku a Santa Kilatu kongo ne asala i rongo rongo da ki na na dai biti Amerika Turang kena marama, bela tiira na tamatango, rapaka passport tu ni biti, ena loke da kwa rawa, siang mandanga ni bangka ngati ko rambuka na lenga ya. Bela te li, baka manduata ki biti. Era, da wele tu na kei biti, ko enda soma tiko ne pakai dhaba, ke o dhaka dhaka tiko mei biti, ki mami tui, ke o kendra tui, ke enda paka utanilabo, ranga imai pakai ngat

takiviti sona tamata na lokidane mbain marama kei kayum quando ndono me vangangai irke de kwara lago mer me paga passport mer ko ke de mane adanra mer vilu eta ki na kaya bletea esenga ni pagala wa era ya rosa beda na lao pa matenitu ana laso asini ndono me yazo ena nonda bono me viti yo irangona kwara lei passport me viti ar lago america sala esenga ni pagando ni non ratu me america erna lago vi irna listale ena bono es etiobir na kana passport Ersang mandangan ni roani bos ba biti. Ersang ni sud mai biti. Ersang ni vuli mai biti. Ersang ni sud me rambu ndo tona ka re kle biti kina. Ia nambula lokda ko na vi luta ki lokda ro ba ga dor mbini marama ke kayum. Ko sa go sa le de America sa ndo ne obi obi tale ron ron da America. Sarra le wili kina ba ta ki rana ke India na ke Pakistan na ke wononi muslimani sa wili talang ambel tira ir ke ver muslimani tiku wirna la ko mai ra drute ke biti mer mai passport ni biti ra muslimani ko me sa le pota tarro kino o Donald Trump me ka ku ni ra tu America ir mer le sala mai na bu nor la me kina yen ner la ko ni biti san don min duri ko ko ndo mate ni tu mai biti me ra banganga yo irngo na ka ro ada ka ban ni maram ke ke me ro banganga ke irngo me ra ka le sala e na bu no era la ko mai kina Esa ruile buna ve lumuritaki. Irna biluta ker tu ya resirna ni bos bondon donu relanga ta ganra bos bondon donu. Erna ngai bazingui ser na ngai tuguni merlo ko non korro se non rvali. Sen ndona ka tu menon rvali, sen non rangele. Er ta mata mata wa non romata bu vali. Era bagati ko ya sin rokin ne randola bati ona ngusunra. Mer bos bondon donu, na ta mata bagati ki rambuka. Tamata liumu ribata grambuka era matali tamata bango okenda manda boso bondondonu manda tukuna boso mai ba zanga keda mai na lasu kwa sa zaka uti ana buni no mundigitaki mole vilitaki tigo ena ngonongo yesanga enda mai oseti ngo na kasa ya do america sa tiu me vitu sanga bulka ono na be matani tu sa wilkino viti erna sengni solvir na lenvo no me viti mai america erba passport ni viti Ya, ya na itukutuku, au binagata me umbita dake talanga. Bete ae, sa lago dake mai. Nonrevisa sa suspend taki, over 10 taki, na kake da relay apply lasu takati oikia. Na lasu nga radhakabu maina bunora lago kina, lei bitoko ni rao maina matinitu mai viti, matinitu lasu, ya sa kauta Amerika, Amerika sa atuna sianga na nomu lasu, kauta lesu tala bunora lago mekina. Mula lasu, bunora lago boli mekina, sa le yadu maina matinitu lasu mai viti, sa yadu meke lesu tali. Asa tukuna Donald Trump. Trump sa bosa sabata ki Amerika. Yanga ni tukutuku rua. Ye rau kalasi patatiko kwa ya dhangame ni sulandi. Beritona vitamani le sulasu. Raturu sa lei bagadha ni viti sara. Meritu lei leo nebonua. Geri jaktaki. Sa tuya na mbili meritu sauma. Tolu sangavulu ka rua na undolu. Yodhena sauma ya. Emenge leonga kino viti. Yanga ni tukutuku rata vikenda na singa ndai. Vamuta ni... Enda maruta tikuna veisere, enda sa bulungwa dikina, ena sere bako speli, bako longa tekitu na kalu, ena singa ndai yanga nitukutuku maina nondabanua.

0: playing Griffith's widest variety of music. 95.1 2MIA FM.
1: Vinaka kotamana ngoni sabwe ruasanga vuluka lima na miniti me ruana kloko. Ovia toko ruatanga ni tukutuku wa wasia na tukutuku mananda vanua mata iwa ngoladaba. Rausa tombo talanga ruana turanga biotini. Sian in the clay Tangani Pasa Ukandua and Baki Tulson Kalima Namarama, a Tombo Nanrova and a Vika Karani Bagadurkina na drugs. Illicit drugs implements. In Balambal Naka being another lalai, Karani Zakina Nazaka drugs, Sarah Sazaka with Kumbeka, Sarah and Duembeka Tunrau. Rosal ki tombo nan rovali ser tutla ki na yaya me za tala ki ndo na bets drugs and the masula wale uti ko nan ndo nuwa le unan rendre sa tu mebiti sa ngula za bina close sa ngula za bina kaket ka ana ka ko tamai na matin tu sa sian ni lomana na le ni bonwa Sasianga na zakazaka, sasianga na ilavo, sasianga na inuinui. Yeni yali na kalu ya nakana leitini kina natamata. Erna leitini mera leipangare ilavo, ena ngauni salatala, ngauni salanduka, ngauni sala. Me bagamati kina natamata, bagadata kikina na mwana ni onragabo, woko ira rada kaba. A drugs ya bagamati adana cells, bagamati adana tamata. Le imbulatiko sa mate lako. Asyang nindoran bulat tuvir, ya asyang nirei daira, rana numangair, nanon rambula pagi labo. Yang ana itu tu mana nanda panua kini kerua usah kuat wasiat kene orang Vietini ke India, warulu lekun me New Zealand, embak itu usah otir tu warulah kuat Vietini, salai kuni kuni talanga elewa salai bawa sudmika. Mesana nu mi mesa sidi sen meki anangone mesa rotala kinon rupepa e kanirara oni ngai sudu nangone sa expital tu na visa na tu lemba kin na visa ni dagaka rosa sanga ni raulai apply e taka sa sanga ngai sudu nangone sa sudu tiko enalo mani non sa illegal immigrants Me rausau makina tolu sanga bulu karua na undol nandola kina na health department kina balimbula ko e saka kina na basutu. Sa sia ni rauna pepa sa sau mitalanga na durudur na nambili. Ngwa rausa sanga me rau lusta le biti me rau ngai le fanristak mai biti na tolu sanga bulu karua na undol me rau bako te lusta le nusilandi me le sau mikina nambili ni balimbula. Rasala otu sarli ba data kana nonda bonu eratu ne rakai biti erli ba data kibiti sa ya da me sarli sta libiti dotale me nislandi na visa me america sa suspentaki et vitu sanga buluka pana panua e wilkina nonda bonu me biti o se tukeni Ralakomai nangitunduka rawa pagado rambay ni marama kay kayo marosyang ni pangkang gaysar yana kandun medaka ba na matintuni rambuka. Rakaw mai sa napanua baka musulamani rangay lakot yan ang tapanua sa passport rato yan ni biti. Nangitunduka siyang bera pagkandun ni daka yan ang napanua. Edaka nga yan napanua corrupt. Unua edaka tuki nangitunduka napanua corrupt. Belata ni siangan itu merakau mai meramai mukula kira na tamata ratakapa na kaya serambiu bolivisu merah lay kuna bolivisu ser lay imbiu ani meram baksiase se meramati saranga bolivisu. Bani marama kei kayu mendon merau visu merau mati bolivisu belata na duka rosa bagazor randa panua gay zagatiku na kani vikilai kani geng bat mati rasuti abatamai. Kayum o de mbani marama bate kere rambuka kwa sa saratunga me pangiturki na nalaoni nanda panua lako mana tamata muslimane mai vena panua afghanistan mai vena panua middle east kwa lako mai ramai pakai passport ngani biti rangu tu asal di Amerika. Yang gua asal lagi suspend tak Amerika. Non sengai merah bina kat mereka Amerika. Ya yang gua nak suka list tali, enak punua. Lagu mungkin non passport. Kira passport ni biti erna lagu lagu biti. Di negara erna kay Afghanistan. Sudu mai Afghanistan, Rabuli mai Afghanistan, Rabosa baga Afghanistan, Siangan ni kai viti, Siangan ni kila na bosa baga viti, Siangan ni duana ndua ikila ira mai viti, Siangan ni duana ndama ina nonda vunua, Rabangito rikenda, beti sona tamata corrupt, koritiko iloma. Rasauma baga ilabo ya, na ilabo keda arau taura arona tamata kwa arau abili tekiti unduna ngauna. Yungwa merlista len nonda vunua. Kai viti me nduri baga ukaua, kenda manda masula kono nda vonu maka kuen merra merra lako laivi ser merra kuna la kuna ya ni poli bibi suir nda matar bangi tor nda vonu baga tik beni marama kei kayum merra ni rabulikina so ta ler na da kaba na ta mat ko era mato bir na gitu nduka ya ngari tu tu koreda o se bikenda sing de ndai ne so ta o na ku ko nugo bosam blete sa musiti kenda kasar lagi pagador tiko na nanda panua. Usapa kamo di talangan isapa lang may Gloria na Italian program. Madawan madawan madawan kutumay ni mo tumanda.